din nyina na se mama ma se wadi na. Na ma anya hwee. Afia se wa so fitu so.